0: Munu in cogo de la kɔji kan wa a ko bɛ kɛ ten de fo ka taa se ilkanari gun kan o mana se o yɔrɔ la kurufitinin wɛrɛ fana bɛ yen na olu fana bɛ kokaɲi nin ta u bɛ to k'a jago ka munumunu farafina tilebeyanfan jamanaw na freetown fɔ ka taa se ɔrɔpe jamanaw na
1: global initiative cakɛda ɲininikɛla mohamadu kan ka kumakan tala salifɔ sakanogo de fɛ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ iran surasi fila bɔnɛna u ni na kunu tɛnɛdon u ni israɛl ka kani ɲɔgɔnna sen fɛ ni kibaruya laseli kɛla u ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ de fɛ nka u ma pereperela tigɛ fosi kɛ surasi fatulen fila nunu kan diɲɛ kirisoba cpi ɲɛmɔgɔ karim kano bolo bɔla a ka baara la fɔlɔ yani cpi tɔndo jamanaw ka lajɛrɛ dɔ ɲɛ ka latigɛ jɔnjɔ ta cpi ɲɛmɔgɔ ye jalakilen do cɛ ni musoya gɛrɛntɛw la ka ɲɛsin a baaraɲɔgɔn dɔ ma karim kano be ko jalaki sɔsɔ
2: rfi
1: farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la sisan tɔ tola kile fila ɲɔgɔn kupe du monde baaraw be daminɛ etats-unis mexique ani canada jamanaw kɔnɔ ɲan'o cɛ aw bena ɲɛfɔlu sɔrɔ messi ka argentine kan kupe du monde jɔnjɔn laban bolugu de bolo yala u bena se ka segi n'a ye kokura wa jabili gɛlɛ ni wagati nga o garisigɛ bena se ka kɛ jumɛn ye ni ɲɔgɔndabayi kɛnɛ kan o ka taliko tani segi na kupe du monde kɛnɛ kan o sela ka jɔnjɔ saba sɔrɔ musa alu kulubali albislestu ka fanga n'u ka dɛsɛ yɔrɔw be se ka kɛ mun ye ɲina kupe du monde ɲi kɛnɛ kan
3: zi kɔni k'a ka gɛlɛn ka ntolantana tɔn fale min be ka sebaaya sɔrɔ yala argentine dege karamɔgɔ y' sinsin o hakilina de kan wa bawo a ye dannaya da a ka kupe du monde tɛmɛni cɛ ŋana caaman de kan ka taa argentine ka jɔnjɔn lafasa kokura misalila lionel messi emiliano martinez rodrigo de paul cristiano romero julian alvarez ani lotaro martinez nga dege karamɔgɔ lionel scaloni ye sifin kura dɔw fana sugandi ka taa nunu dafa i n'a fɔ julius simon ntolantan tolan ko jateminɛkɛla caaman k'a fɔla ko argentini bena se k'i jigi da o sifin kuraw ka kɛnɛya kan n'u ka hakilina kuraw nga ani tolantana kɔrɔ nunu kan tolan ɲɛdɔn ni kupe du monde yɛrɛ ko ɲɛdɔn fana i n'a fɔ lionel messi san bisaba ani seki nin bena k'ale kupe du monde siɲɛ wɔrɔnan de jɔnjɔn sɔrɔ ko kelen celu tan ni saba a y'o de don san ba fila ni mugan ni fila kupe du monde yɛrɛ kɛnɛ kan katar wa ale de fana kɛra ntolantana ŋana ye ale kɛrɛfɛ emiliano martinez de fana kɛra jɔkɔlɔsilaw ka ŋana ye ni ye argentine ka kunbɛn ɲɔgɔn fana jateminɛ pologi kɔnɔ autriche de ye kupe du monde sera sɔrɔ ka caya siɲɛ segin algérie siɲɛ duru jordani b'a siɲɛ fɔlɔ la ni san ba fila ni mugan ni wɔrɔ na nga farati be ye jateminɛkɛlaw ko ten jɔnjɔn tabaga ka magwan bena sɔn ka bonya argentine kan farikolo sɛgɛn fana sabula argentine ka tolantana fanba bɛɛ si be san bisaba sanfɛ zie kɔnɔ
1: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen nɔ nunu de kun ye an bolo ka lase aw ma aw kana ta yɔrɔsi kunnafoniw be ta ɲɛ rfi madikan sanfɛ aw be se ka n lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan
4: kuma bɛ aw bolo
5: mayi sanogo
6: teri ye lamɛnbagaw b'a fo ka waleɲuman dɔn aw dan se aw ka kɛnɛ kan sangibaw n'a kasaraw funtɛni barika baw ani aw wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw bi yira diɲɛ fan caaman na wa an ka mande jamanaw fana bora diɲɛ tɔnba o ni yɛrɛ ye lasɔmuni kɛ a ka jatiminɛ sɛbɛ dɔra ɲinan san yi na ko a ka kan kɛrɛnkɛrɛnniyara dugubɔ kɔnɔ solɔcogo ka labɛn ka kɛ ni wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ nata ye yala lɔli sugu juman ne a ka kan ka kɛ an ka soo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniyara dugubɔ kɔnɔ yaasa ka se ka min ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka se k'olu ɲɛkɔrɔtigɛ kana nana juguya yaasa min ye sirabaw kan ani jintow yɛrɛ olu fana ka kan ka labɛn cogo di baw o kɔlɔlɔw fana bi yira ora minnu ye kɔgɔjiw ye kɔgɔjiw bi ka dugukolo dumu ka taga fɛ wa ma minnu bi ka so bi kɔgɔjidawra olu fana bi faratiba kɔnɔ diɲɛtɔnba ko ka cogo di yaasa ka maw ni la kanda nɛgɛjuru sira filɛ nin ye plus 221 76 644 12 79 an ka bi mɔgɔ welelen ye solɔko lɔnbaga ayoro akim ye ka bɔ burkina faso a bina ka ɲiningaliw jaabi sedu sise ni ama sedu sise lasɔrɔ ka bɔ lagine jamana na ayoro akim i ni yantuma kɔni basitira
7: mari an tile basite ni
6: somɔgɔ bɔbɔcɛ
7: basi tɛ yen de a somɔgɔ
6: basi t'an na an ye sedu sise lasɔrɔ a bɛ cogo di sise
2: Tanti ma yandi fo ka radio la menna ke ma namu ma bela de nefo.
6: Foli jara nge se du si se ni ya lo kon da mani e preni no. Na kwa ma fisiro jati mene na la gine nongo tadi chin kono ike bi fera famnya li soro okora ya la asirile no wakati yele mana wa namu.
2: Voilà, tandis que je n'ai pas de problème, parce que je n'ai pas de problème, mais je n'ai pas de problème, pompe, fourage, membrane, c'est la Guinée, capitale, qu'on a caché, et si, à Kundi, qui a été dit, ou bien Loli, mais qui a été sangassu, la Kaouli. Ne connais pas ce qu'a fait John John Lesra là-bas, fourage, bravo, la capitale, qu'on a caché, la Guinée, du Bachama, même à Ouri, sur le Kro, du fourage, de si. Otena na kololori ba ne koni ya kun donyo likoto muna ayike la ana mrabalu fana bra baraji mataka akana na kai kasara ana la yindo la yina do du ku le bra kai akoroma uli hami ya nati anyaire de ma tanti mai
6: ayoro akim la gine jamana na nyafo chukami na pereni no bi ra sraba ko so do yere kan fana nongo tadi china kren kren yara akun jonjon ma lonfolo maraba ko fe anno yo simfa ka se akene kan kata o nyeda akoka sangi ku folo ma ka fora ko na na do fara pereni no ka e so loko dombagai yala osoro da mu fe o de ma la ben kanye solo ma jokanye wa asileno ina fo minye selu si se ya fo chuga mina foraju sokoli kolora ab ko fam ya chugudi
7: aywa mai anche mi selu fora po de pila gine afoko bara fana
6: naga juro murutira ani angamgo welelenche yamba jigia ka foko amana seka lasoro sani doni ambi kuma di Ousmane Kota ma ka bobo yula so ela jabi choko di kon basiti da
8: alhamdulillah ma isa lugo basi bo jinga furi bi e nga furi bi ayuro le fana yi ko nga furi bo ayi ko ni chani bare se ke ma tena di pina nga furi bo ayi
6: natlo bi da
8: ma isa bo
6: nam
8: okay di ka bob
6: nam tanai
8: wala bika babu ni koni ne koni kama isa me ba fodron ko jamana du ni jamana nyamo ambe de jamana nyamo yi mi a fodron on ne kana ka son to mado ko dora ni on yi gat mort na wo fama ma lo lo ra e sa yi fa lo ran lo la ni ku fama ku bu lo lo ra an ku ba ton na bo nu yan ti fana ku ma lo ran lo ro la bo mi fi sir ko ni fe ni ba kumba ke e do la jule chimwa mi ka ga do bona ti do akono tente mi ka ga do ti do ne ka mi ka se ni ka do ti do aya de ka war ni ni bo dele mun fa ka di ka fe ka ita ka ta mi kan to tanta bo ne a di fo ko nu bela jeni me ka di fo ba re mi fa ka mi fo mo ye ande ma do an ka de tele mele ke ka fo die fo ko fo fe fo ka bi banale ni ya fle bi bra la mer bi du mu nu la la mer bi progresa a to a u gera ka to ka na to ka du ka to ka na o ye kile ni ti ka fle an ye ka du mo ko ko an so mu nu lo san bi na san bi san ni na ko ni i ba so fo na so du mo ko du ko ni ala nga o ni ka ni je yuru me tu ka di tu mu du ko no makuru jukoro iba ya makuru bende nguna kaba ulu be ku mbola kenema anga ita ni ayi so mundo ifo lanto ni abe la santé donc fu mo ka ti gatimina ko yoro fala le ka fle ka lo ka fo dunya tala wa makuru ba mnyamu ka bali kuma ire bana to ka mina donc o fala ko ni ko lo bado yi o deuxième de chose la gine fala anti la gine ko ma mi ye télévision na la gine du makuru fala ka di yoro li o ka chuma ndu ni bala ka de wa di to ka pe bo du makuru loro duguma o yi kini anga du makuru jukoro fe ni fala du makuru jukoro ni o fanga fanga bi yela tanta ka te du bakro du kola ka ka sa bu ke nemu ko ni banga ni du korsi ka ni bela na nga kuma kun diga yoro me sami adema do yere fama ka lo lo ro na ma yisa no ni kimi fula du kala ku lo fula de ya ku fula mo i mo ya ni anga u bora
6: ina fa bo bo shi tu mo chu ka mi no ta ku lo fula
8: wala wala do ko ni ka do ka o ka fe do ka mezi lita ka mezi ta so so na bi yoro na na mai oka yoro ni ka di mo ka ko be déplacer ka yoro ni ki ka dran ka nye o le ka fta ma no te lo no amna ko ko min ni ka sala ka ga de mo ni ki ne ka bo ni fi mele jeni don mo fa ka sabar ni ni fa mo yam blero mina anga so oro fa la ma ale anga sa no dinga ni ko anga na bo anga na bo am ta du ka bo a bi bian ka am fa on lent ma wotuma no ko mo ta mi fo na ba isa no na ko ma la tuna ko mo de ma ka kane an ile ka so fa mo fa yi ni turu sa mo ma so fana ko ala le la tike yi ni mi chiri ma so ka bala ke
6: e ka mi so ki ko le ma e ka mi so ki ko le ma
8: so ki ko ile fana ka so nu ki yo yo la man ka ni ka lo o ka fle mo mo fa mi ta ju le fon do la o ka kontrol ka do la di fle ka ni entre mo na fle na so mo na fle na ma ni ko do ko ke nu ya so ke gra bo bala ko anga lugu dabla ka baraka tiye ka
6: wala ka tambe amina o yere le fese fese ni bobo chey san doni ayoro akim an sigira ka soro ne ga juru da bi chokoti kanitlo bana sa
7: eh
6: ibisa kam force du sise nga segi nyini ngali kan walma
7: awa kuma mbe nga force du sise afora barabe na tama chuolo wala jamana be na ga tama chuolo na yuna so la gine fana nyemo ba ube oyi oka service na ni kan ga bojo bon category mi kan ga jo ni etazulo ni bogma salo atama sra kan ga ke chuwa mna na sin fa ta si rola amana ke chuwo chuwo chibara jonjon so ra fe me bana mi fana ni koroshi an ga jamana na akara do akara ko bonjo ni wari bi fe ga bandron bon sugu mi jera e bojo ayi bara tiketa dugba kolo tikele bon modelo tikele mana mi mna utiliser ka bon no betikele nga ni sin fa da se architecte ou bien ingénieur ou bien alnita ta ma chogolo ni kamoro ruma uluga bara lo bena ga bara lo akero kom ni man kreta do to se da do to museo fle weta do to che fle ni fe la bon jo fana uta ingénieur ou bien architecte ou bien e dan e ga fo i ma ko bara model mi la atama so ba jiro la alni sini ni problem bora e datara nuna la baraka kadima lo lo ni la lo lo no lo lo ye
6: nga pereni no no no lo se ka soro mon fe
7: pereni no mi se ka soro duma kolo la ai wa na fora ye ko no ni duma kolo ni duma kolo mai e ka na fona songe ka ta metre kilometre fla me eto jo e na na ko jori ke e ka fona songe a re ma si metre ma amara ke tugoto amna na peren ou bien kera na na sita au moins sanji badon nana ou bien mi ma nyoma delikaye on a nyoma sur me on nyoma tikechama et ça va famuna on nyoma mke me omancha maintenant na kera kumi isra betama respecté akadogo ibna jore ke kana foko bomu pere alla pere pere fitine dono la tifo ke bona meni ina pere na gasi akedora c'est que fondation ma respecté kanye ou bien ay bonjo akau bongba sa do le flan na la wuli war so la ka ba ke etage atisi kanye abu pere
6: ambi segi ma sani doni ayoro akim ambi kumadi bwa jakitema geli maraka on ka bwa bi chodi kon basitira
9: na mayuna sano ay be ni jwala do ma ngato
6: amina e koniko e be wele kan la se la gine kama kren kren nyara munu bunongo tadi china
9: nam neri moi fonga o makili wiye jo problem wati na ka iron da ka den ayiren ni la kana ma bao ni kama vre ka bo kuma ni koma kana hambi a wati ba dinja don me landa la nimra bai na kuro ka ro kuma me moi kuma na dukro la kulin ni ka fugo bomi lo ni dukro ka ko bom pere ni wala sima biu ma ben ote dukulo e kan bolo ni dukulo mga wole prengo kuma fokan ba fonne ko dukulo prengo ka ali shaba mi a ro ko prenda shaba ola donko bungu kuma ten ni bolo ni dukulo mga kuma lon kalo anna jamana nga yano barada semo yano wala ministry bonda do ire yano malo ni u do ire kai la barala nge me do yim tika italian tin de manan nyam ko bu ka kun molong kai bla ministry ara non de ka foko ai na ila baralo landala
6: muna
9: bo nkusu shema mbali kala la jina no fuite claro fuite de bra nyam ko di sidik nyabe ma
6: mara afora mara bako taro nyeda a yoro kan olona
9: oh na diga ma fere mura baila jara ki ngrom yaro man fo abrame like ay ka fuko a du go te prenni ani bon prenari fama ya dise bondi wala fama ya dise abola jagwela ani du go prenni ay ale kempele na yani ake kasra di ay tanga moni jagwe bo no yani ake be duwa jansi ay di ro ka ka ka kasra bari yam ko misu kani samaro no kuru do yan ngona kri no kam ko shamam bonani do ikalo kusu miudi de bana mura bali man ki son ki isiki kinyabe de mana de kusu ro ay maso ka ngo mo infu be la jire yano ya bele ira yano ya bele ira
6: ini cho akli nana se bwa jakite kabo la guiné ami kuma di souleyman soma kabo côte d'ivoire souleyman avec chokodi souleyman so ere ibise ki kambo doni
10: wa mise kan kambo
6: akan isa ran basitira
10: basu fete
6: na mouy bismillah
10: Bon. Allô?
6: Namu, antlo vira.
10: Voilà, ne kwane ka la gineka ko no bla mena meno ko no maisa no go mai Afrika ka ko ngataka ka gele Afrika ko no kwa. Parce que lolu e refle al ko di vare o ka gudoron do la sangi bana na ka ka gudoron be ke ka bui. Espero utara flo utara ye ko no ni entrepreneur men ka gudoron la gudoron kalite manyi. Donc ulu ka la tigeta ni mi nana ka bara di ma sangi saba. Gudoron bla sangi saba mo ko bu bola ka. Anani na na kina doro be shiga ka. O kontra lo bea. Pabi mo ko kama be du buta sara od la ndoro bu ku bate le atila doro ko ka war mene bu ka katla ka kontra war mene. Do no akara we ko la gine bu uli ka lo yorla. Bon la gine ka ko fana du ko lo yere fana fle anga ita zu lo ko na nga bon lo ko atikele ni tu babu ta. Tu babu nu fana tu mete babu so. No wona na la tike wolo ta pas gamba retar la do ko ambu ko lo nyanyi ni sa musa ka nyato la gwe ka soro ko mi normalement ni bina villa façon dollo o ka ngata ingénieur wolo ta bina du ko lo mbo bo ka ta fle e se abese ka tini ka se sangi di sa ba ma wo abese ka tini ka se sangi ka ma mo no be ka en ka lombo lora kana nin ka nor bina ko wala ware re te gama na mi ko no abet la kana mo ko se ka nu ko nu ni a kelen kelen no alu ere bi mande kan kelen kelen no fina tla ka kuma foi donc min bi na gine ka wuli ka lo ne dugu ko yere yere te o ancien itaje mino be o ka espero ta o ta fle dati allora dati do kan ka soro dati kan ka soro fanya na bon ingenieur min be itaje lo itaje ni dati kan ka soro ara ni dati ni sera kan ka ni panen soro kan ka ni panen soro do no ta ra fle o dati nu ko pasio ko no dati nu ki ukana na to abena mo ofa go wa semena bo soro ka wulu ka bo konsa o ka kwa ko me ko di war ta pole ko mina u bibi na obo chira wala don aga o soro ka wulu ka do an ka ye tara do ne ge uti boli ke ne ge min ka en ka ita zulo ita zu ka en ka soko ka fondation mi soro uta soro sababu obena controller mi re bla pa ka ta terenga ka ta ke ka ita zu controller patron ba re be ka controller wili bon kono ka fa ah kana a tengo ko jugu sino amana bla bla dépense kara don ni war mené beta fa ko wa ko so ok bo afa na mané beta met le la tle sa bay ka etage bi don wolo ba afriku kono yon anka obeya
6: obele ka anka la nyana bo efe
10: nga belo ka anka la nyana bo
6: anka ka ni wakati yele ma fa na
10: population kono ka son
6: ka ka ni
10: wakati yele ma fa na bibi na fle ni la mer nu nu fle bibi na la mer ko mi yeka yele bi kata ci o metru wolo fla me gale na tunto o tew don wakati lu yele mana bu adama don ko nan fona ka yele manu do nga ko raka lolu ka ka beno wakati yele manu mu position yi wolo bu afrika ka probleme yi
6: fo
10: ambu wolo lu ka beno wakati yele ma ka position
6: yi amuno wala wala
10: an kon ka kilanta yi wolo gitara
6: ini che suleiman so ambu wala wala sani ayoro akimye e baba che konit lobuna
11: awala
6: ma yimbo yela me baron la me oni yere ka makrikane ako wakati yela ma kololo bi na jugu ya katafe wa akakan joli mono bu kekeren keren yara dugu bo kono o kala ben ka seko o kololo nata kumbe emi so lo baga ami wakati mina bi suka yela mani suku maloka nga do solora e jabi yoro mono na nang no isael jamano ya akanga ke chudi dugu kolo mono fana ji kacha ne yi kokoji jamano ye mukanga ke so lokura
11: aywa kuma mse ka fola na tamba deja ame auditeur fo parce que akene bi to amna ma chama ken be ga bo ku kalama sisa parce que fo fola yimi nya fo to amna e ga donga fo no nya ne bi ni ga bo ndo fo etude kan ake aywa ni yo donga ba e bi se fara se ma o fe engineer architect o fe o mo obi ikunta ga bo ku chama ma aywa mi bi se ka fo okura ni fo ga bo ndo e ga ta ma o fle no na nega duma kolo fle abse ga do to amna la di kam na dima etudu na ke ni nigam ka ga jo sima model ka ga jo obu foyin parce na ke la kum amega kum lore al america mo go jo de ke do bu jo de ke la america o ti ma bali ga jo de ke me jo ni mi na ke la america o ti ake o jo de ke ngel ni ni na na jo de ke anga duma kolo ka esa nya bara maintenant fo etudu ga ke ka yira ko ni bi na ke ta ni bi na ke ta ni bi na ke ta esa nya bara. Mais maintenant, changement climatique, on a mis le changement climatique. Il faut que nous, nous bon connons, si ça fait des nuages, à ma que comme à mon entier, à jour, il faut le mao autour de la famille. Alors, bon, c'est vrai que bon, on a son bête, bon, qualité, fanat bête, mais comme au dombara amwache au dombara te anchema bi don na fo go don fo etilu fana keke bo model do be na uta ga jori ke nae aiwa abume e pi fana ala ko bi ko climatisation na kiri ka mais no be nga ba au moins abu don ko no ani krim la don ati don acha
6: ali so
11: kuna nyana mata ambolo fana
6: so bri choko fana bara do bi toli le black ni taranga to go dawra ta soro bri bono walma o ye bino taka so bri nai yalo fana
11: yo fana fle o yo be bara en fait so mi fana ma o sigan c'est vrai que do ta be o ti do o ta kala ma o ta do me do fana be war ko lo sino na fana ko no bi ni tol yere ni ga ga ba ai ba tol no fana tol na so ko fana ga ta do be ni o do a fin den ga ju ko ju do be ni a do ale fin den ga sa a wi no ye donc quand be na na fo ala ba mi fa ka kuma bonjo ba ko lo fe ai wa ne ko ga fo al bonjo ri ye lebe wuli yoram na tlebe bi yoram na ni bo kan ga jo abeti adati si yorobema ai wa yeti se go do ni mi se fa da se barake loma
6: bonjo
11: baga ma ai wa ko be bu be wololoma
6: ayoro akim so loko domba ka bo Burkina Faso ya nga wele jabi adiran ambi alay jakite bismillah avu to go di flache nti kale fe bi
12: no de kale tende ko ka era fuse na zirbo
6: Namu
12: na jamana nyemo fo madidumu ya kafola sama me maisano ni dukulo ka yere ka dukulo senge we alala la tegedi me ni akaknyeli ke lajine we lajine nyemo la baye de kwa
6: nona
12: parce que lajine dukulo bra sienle ma ke kashaya anka me ali sigu tre tre ka ke ali sarun fana lajine dukulo ka ke premier ministre ra bora sarun ka fo ko lajina furwaji menesional ani izin do izini sina aika izini shaman balalo ka furwaji shaman balalo ka iraka molla ko lajina du kulo jibeni ji kusulman du kulo la boko nika ke pompesin nya modi sugu do ka furwaji la sha wasi hakan do ka li ake kulo lo du kulo ma de ke sababu du kulo yoro lo dina kye ale re bora saran ka fo ani ka barake ro shaman balalo na amamen flanka ye u brala bla mo majini ye barala o furwaji e barala aira kan ko duru de te place ni mala me u be barala ko bi boni du kulo ka rere wala tale de me aira kan ka lo ay sigira kan ni anala kyele ke
6: ni
12: waila bane ka
6: aklina na ala jakite wakati bi kan tan tere mai ni che aklina na mala me bako befo amaseka munu soro ne ga jurra foli bi aw yoro fana ni che aw katlu malora musa cham ni sara dumbia tu be ne ga karafela o be sika sigi kan la me saka ni wakati mi audio anga bololo sanfe matomi rfi tomi fr ya no che amba fo ka uye janto aw yerera Kambensini.

0: ko yoro nyimbe farati la
1: o era de do bintu mamadou keita ye o refanye ale marain sigida dendo e anya soro ne gajuru sirafe aka nyefolula ako ko figuro ye damanda koro de ye ka kabakurun chawde kumbe sina ka seka yoro in la kolonya ko afrila fana ka soro umba donc afrili mabali mokola sabula ko kun siklendo na ye ka be frenga ko kun ta donc abe na frika re dunya indila abada ka ko kasara in kera ne kanyata ani nani ni kanyata ani woro de ni nyokon che ka barakelo to baratan flala kabakurundu nina kake mobili ba kamion ba wu ulukono ako kujoro mfirila kamion ba fladika nika mwogo ulu mfla faka ayoro nimbe anga siri nga fola haba faraka anko mwogo chama njukina wako chama mfana tununa ni wati na su hake jonjwa madonfolo sabula lagine kuna funindi gafe do ukunko ko mwogo ta anikele nko ulu desara ko mwogo nani ulu jukina ko mwogo were ulu fana tununa akumbe afaraka mfana kuna funindi gafe nunu nko su hakebe son kachaya kateme ube ka barisa ko kamion nunu kelin kelin barakelo beta mogotan ka sefu mogotan ani woroma bintu ninte asien foloye ni kasara suku ka kesanu boro la lagine jamana kono marsi kalu temene musu duru fana fatula manjana marala jala korosanu boro la ukama bi kura uruji aleni jamana don ulu bebe wulika jola halisa kaseka mogotunu nenunu to obenyini kuye
0: ini chenye falula ifana la laisa dukuri Kenya polisi wye wilika jo kela do jensan ni nyejibo gazi wye anika tigeda udo kan bitarata don wilika jo nyunkunye kuka nisongu ajira Etats-Unis ka yoro kren krene do bilalila 5 an Kenya jamana kono omin kono ubena uka ebola banabakato kumbe minu ubena bila kerefe dena karanten Muritani marabakaw koni ye fere do sigi 5 an wala saka dobo sirabakan kasarala o hokumu kono tokomako nyemho yaso na befo amako ARTP ye latige do ta jamata mobli uko la lajira do sinfe o latige ye ka fere do sigi uka mobli uko no wala sa ukana bulika damateme hake dokan kajaja uka nyefoli udo.
2: Muritani jamana la ni ndogokun temene inaturu mwa tani ko ni ntanyara siraba kasara dola. Okera jamata mobili pani mobili fiti ndo kanyoron susu do sinfe. Wati labaina kasara chayara kosobe Muritani siraba ukan. Ode la Muritani sirakan tamako chakeda e latigeta ka jamata mobili ube jakoya ka mashin dodon uka mobili kono. Omimbe aka bolidan kilometri bishekina lerkelen kono. O chakeda nyema el asan ul awan kafola wale imbe damine kalokura natala wako nyangiri gelembe mobili bolila wakan numa ferein labato. Sirakan tamako lakanaton, action pour la sécurité routière nyema Ibrahim Jaraka fola, latige nyumando, bari obena jamata mobili tiku ujagoya kadobo ukatelia kujugula wako mobili bolila wakanka latige koro ubatu, inafoka mobili uchejanya hake labato, kapeno mfale awatila, wafene, kwa mobili bolila ukula fienu segena, walima nisunogo yumine. Jienkene ya tomba OMS kafola, Muritani kono maba keme kono, ama bisabani flabessa sirakan kasara do de sinfi
0: Muritani halisa akokojikan surasu sela kodogodogo tunga takala ba klinin ko nila kisi ninkuna foni chadila bitra to doni yeredela kakon mekalo kle bisabanin kle uye demendo onyokona kurun doma Nigeria jamana kono moko bisaba aninkunon to diago ya minela zamfara marabulona akokoduguni aklebi klebi enfantke lakana tigila moko ka kunun dantigila uko moko diago ya minele nunu tun takala kuma nyokonya udeke ni binkani kela gang nyemko do sokono mko uye wala sa uye uka gerente mi sigi subu doka uka seka u gerente nyi mbuli ka boye kuma nyokonya ude sira tegela tegedala dugu denu nuka Fransi sisa Jerome Barela Abdala Kasola ko aye demseni misi ma se santani duruma Diago Yamine o masorola sungruni lihana mintuntununa Florence Dugula mekalo kile mugwa aninkononto ni asu yela akle damado nyinini uko de sababula sere yaw ya jira ko jala kili seben chaman tumbilala kiti sola Jerome Barela nofe cheni muso ya binkani kola nga atuma nomine o min kumatun chayala Fransi foka se marabulu nye moko ya sola anifana wasabulu na maimuna sanogo
3: Yatika bintu yana fagali kera politiki koye ya fochuga mina wa yasaka fagali kwa mankao mala marabaka jekulu nyema Sebastian Lekoni ya jira kucheni muso ya binkani kanyesi muso ni demsenu ma ko nyangilibi na bosa mwaka nkasura kablasi bankasula dona na yasoro mwaka mijala kileno adilina nkolo